Binay ko nga ba yung ka na ho sa twist. Manta ni Dato Claudius Sundang Alex. Hansan na kapin twist ako. Nakapanguzat na gidatinan. Dato ko. Nakaguzo datinan. Sangin ko ho sa dikyo. Ani Ross. Dari ko pa nga ito binay ko nga ba. Tumi humbusta ko. Do i da ababazan ho sa hahay. Teko ho sa nakotoon di tim. Yan pa yung makinamaw. Do ho sa sumusut. Pugwe ay katatimpo da ka. Nga ni Yezu. Do abal. Tadibo. Do jam kabahu. Tahong 4 minuto. Ang subab. Ano magina ko hozo di Alicia kulungan ay tanda mi hangad zito vagu magyum kalabaw kadi Benjamin Matanjang om kaus aday tabinay kadi Zahilin majakuin.

0: Odoy, ikodon ba gu?
1: Ha, paganuno? Heurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Heurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Paganuno, Heurix gamat it store ngabi, farmasi om karay tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Heurix.
2: Sebenarnya kalau kami mentad podi hozo di Sun Kim Lin ni ay tandahan san au zo diau hivan ingka kapaditi abab zan hozo hahay te ko hozo sungkotun muntok tada ko him maditi doon tok tada ko him maditi i mentad podi jam ko tu tahong pon minit doon ko suvab isam jam kabaho tahong pon minit doon ko suvab akala iba yung makinong kwa guditi abab zan doon tok tada ko him mo mikot do mega timpuliti do jam ko tu tahong pon minit do ngusubab gisom jam ko bahu tahong pon minit do ngusubab hansana hisa gina bakir to binay ngabi mea pay hozo ngabi na uhud e da babazan hozo ha hai te ko hozo song ko taun diti om ko po mo guza nagi ko po mo gua nagi do gakot te ketinan da ta kaum baginihan om ko po mo guhi nagi do pamusaban te kakan naman ipaguhi antok guminazo tako nagi dabay na jam kapahutahong 4 minit na lih na rong subabid pogun do takaw.

0: Ay, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi naik kami kan hozo man tadi Marta ginuni oi tando kanangan okon ko ko ginavan om nagi hozo di Oswald Supi ay tando zi ina ku song song hozo no pa hide hozo di Oswald Supi di tinga i Datu Justin Stimol ahina zo mahik di Oswald Supi miyang pay do kasagan Mata ko pa yan, nabay na dyan ka bahu. Pat nga po ng 4 minute na dito, dong suvavid po gun, dot ako. Daddy, ka na maginawa ho sa sumusu, da paguhi ay katatimpu, do magito tong kizad to ko, do namot. Ang mga katawanan ko, masabi bito pinay pinapabuzer pa son, mazaid, Facebook, WhatsApp, mazaid naging TikTok, kapibasin ko kumaradio zoo, mahabil ako bisa kumari, MM Suk, o gumo, lakin o bakan suvay nga, ako diyo kitongan nga video. Nga mazaid TikTok mo son ko, magari onyi, onbit ka diti. Ibulukun gumu ngan dia Lester Michael gumu pa isusubay nga audio si Batanda Mintong izan di Dolores Asing ngabi Charles Peter kopi pesan nong sebab mari dia Zui Junior kopi pesan nong sebab masabi bi pina pabesar pasan maza da TikTok WhatsApp om lagi pasa Facebook karena bagi nama Zodi Nathan Xavier Sikuat tando lahan sun suzon om kandaman di pagu kadi Winnie siap.

Tapi naik kami kan hazo manta di wini siapa naman di paguhu om lahan sun suzon kadinet and sebe si kuat om ingko po nga timpur ako sa iman tako nga mudi kudi na di kuang habida tu paminit ingko sa iman bos kadasan om naik katong pada jam kasi sam dong sebab timpur ato kong magkita tong kizad na di na namot kapi sa omot ako kagu da jam kapatah ng pan minit da minsu sebab tarang sebab ingko po patohoran ko kumadi di setain sanan hobi kuma tambahot ngabi mazaid TikTok mazaid WhatsApp mazaid Facebook ito mo imo do mana mono kodong di Sabah PFM pangan kadazan dadi ko pangat tang kizalan ku izazum yang pai hozo di Edna Simon ay tanda lahan tumuhid nagi hozo di vitamin sol misol vitamin sol josu i ay tanda pamogunan to mo imo mintu gisam kopi sama tak bagu tu modal kono ngabi dan amat. Om teman-teman yang mukhaidah santinan om nagi ginawa dot

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.

Nung rihan ko tumanun di nga harda ti kinawa da tumanun nga mila da it ano papata.com katanudan paguloy dat ka padam talo datulan ka turo dite. Pansigaw, gantulak. Hamba t-shirt England no DJ ka. Ay sa di t-shirt ko England harada at t-shirt ko Francis nga ako narasok. Pabila niya kawago, ay sa Darun Hitid, kampong DJ ka daw. Abi Jackie Sen. Kabisanangan tatuang DJ ka. Kabisanangan lagi. Abi Nela. Asalang tatuang DJ, amsalam pintutunan mantad perak. Asalangan ko dadat magkiyon istinding. Langad ko malahing ka daw. Hi Nela, asalang tatuang lagi, amsalam pintutunan kaya. Pansi ka mantad hina, perak nga magkidangaw nga mantak bailan, ilasinding ingga dah hiti kya alasan dat ununa prasining dit ponian ko nga alih sa marihan ka karang au awi Reno Renz sedang di Jamie Moros merduh kada ah posi ko Renz Reno awi LE friend ati hai ko bisrang atu di Jeff Lock hai lagi kumadia posi ko tu biam bai do mai di live TikTok mai gi di kayu like like pari ko tu gisem hapod ke tu mai nanti Milania kawago iti live no pedi Lania nga gisem no jam ko padam 2 tanga tuang ke jam 12 ka dela mi Renel kapisalangan tutuang DJ ka kapisalangan lagi kumadia Renal posiko lagi kumpit hi DJ VFM ka hi kumpit kapisalangan awi Azri Makri ka kantala salo tutuang DJ Flo kuro-kuro na kabar no DJ sihat-sihat kay kadaw kapisalangan tutuang kumadia Azri salong-salong kuitia lidas-lidas kuida abi Triska only kabisalangan tutuang kumari ka oi DJ lagu-lagu ton kumaraja ka musiko Triska kabisalangan abi Lautai hi DJ ka daw hi lagi kumari Lautai may da ada hapon yang siling okura-kura kona ko pesan kadi Azri bantangan dati nuki Azri abi Eni kabisalangan tutuang DJ ka kabisalangan kumari Eni harunigiti isa ay di ay sangaran hi DJ kadao hi lagi

tano Hanzo kakanta la. Sanong tatuang ay DJ ka. Hi, sanong tatuang lagi kumadya. Oh, Antonio. Loka makarait tila. Alam saan at katunod pa mamarait ko. Kaya may di kayo like-like, lagalagat, and like-like. Nung ako pa naka-follow, dahay nga, follow-follow gya sa Bobby FM. Hi Maria, kura-kura na kabar no. Pusik ko dia Maria to mga ruhang mga balita. Abi Nestalinus, Damin Gunting, Maria, kapasalangan tatuwa ni Jeff Law. Tabid, biyabasan, tara ko lima. Kumalay di kakiyo, kumantin sa lantang malut, BFM, Sabah BFM. Kapasalangan tatuwa ang pusik ko ni Jeff Law. Kapusik ko Maria. Victoria Ang, kapasalangan tatuwa ni Jeff Law. Kapasalangan lagi, kumalaya. Abi... Nuka mamaray tila Kenain kakanta la Kami sarangan DJ Kirim salam Kanta di Angela kadaw. Oh Angela Baman ko yung pala masak Kaya tila masin kawago Magkinangos tinding Pamalahis sa ginawa

0: Tada populasi sang pabagunan. Ramayan dat ka para misa tulad ka turun di kita na po, nga susuyang tapansal, mga papayang kawas ka peribanan, karaythal magigyan sang pabagunan. Semua atod katalun ha padam turu, 2,000 padam padam liti, tada populasi sang pabagunan, kataguang pagumbalan, ang pasiwatan, kahampit, kapamaruhangan, magigyan, kalidasan, kapibagalan, kinulunan, ang kaburuan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago, manuridong paganakan pimanan, katarunungan sukadwago, lalabino maging kurig kahagakang ekonomi, ang kakangahan timpun terikat, ang lagi kapibagalan, isalam manuridong pamagunan ditlogid adang, montok sukadwago timpuniti, ang timpun terikat.
1: Ujab ko hapad, hapad amin sa minito, tatuang.

I Victoria ang kapisalangan to ni Jeff Law, kapisalangan ni Kumadia Victoria. Mi Sabinus Gabu, ponsi ko na gito makinangaw. Julius Wong Wong, Charles Lujinan, ponsi ko rin Elizabeth Beth. Hi Elizabeth, pura-pura na kabar nyo. Kayak men, tambunan, kapisalangan to ni Jeff Law. Pengkrong, radio di, damat kumaraja to ni ti. Pumalis na ginawa ka daw. Masiko na kayak men, kabisalangan tutuang kumalia, lagulgutan kumaraja. Miyagal to na po, kumaraja tutuang hintik ya. Alasan at asusunang kapapanahay dat karaja. Listen ka wag ginawa, magkina ko sining kano, minjoget ako tutuang liti. Iti sining mantali, siwa John Raitan, joget pangarapan.

Ajam ko hapon doon na hapon naman namin ito. Tatuang po si ko, tukakal, magkinangaw. Itit ka sa limbahan, baros na sunod. May pagi, like, tap. Follow, share, itit ka sa limbahan, baros na sunod. May itit Sabah, VFM. Kadaluhan, mantong dot pialan mimbul, piala dunia FIFA. 2002 na hapon naman namin. Dot misusab tarawain na kya. Kahapon na misa. Dot tulan keturu, tino. Jam ke teludat misusuab mimpun di jam ke teludat misusuab mialak na podat misusuab di tinggal Spanyol Belgium mila dat antangan maya dat sukan plus RTM klik teka TV oke RTM klik misusuab di tiga jam ke teludat misusuab Spanyol misap.belgium nomba isa dot sakadungan no ang guys at tasarawastaro di kayo dot kamanang dot misusabiti

Po sigaw, kumari kayo dit masa pa miyampay da hamay ada live TikTok dota tuwang itik ya. I Gabby, bila kan tada ponyo ni lagu di Francis Landong di Oiling ka pengidul langat hiti Labuan kedao. Oh gya Oiling, ano gya tajok da Oiling? Abi MM suk, pasti kau tahu kalbi yang pada ha. Pasti kau tahu Rian kerang ada sining di papi ngunian ku. Abi Paulus, salam tatu ni je. Abi Atamis sino? Iga mandu di je kadau. Atamis ni bang harga rasa ku tak kapal ti, kapal gian ti rasa ku de. Abi MM suk kawago naikat osagi di je ka. Ya, ingkana dong hiti segit. Abi Carcela. Oh ya, DJ Flo sihat-sihat juga. Kalau oh, masih atau kuiti Carcela pun si ko. Abi Rick Aston. Bila oh, saya kawa gue bentukan sining dusun kalau. Dong asa kantop nga petimpunan di dat. Kau pesan tahun dah tiga ya? Teka kumpulan tahun 2020 pada mentur. Abi Flora Kunus, asalam tatuang DJ Flora, asalam tatuang lagi kumadia. Hai DJ, asalam tatuang DJ, onsoy, puka ti DJ kadao. Oh. Abi Gaman JR Belgium kadao. Oh, baisa di kayo dot osoro istari ko to soro soro. Kamalang dot bimbo la misusabiti. Mayo ko na pala di kayo. Istari sa kadungan. Abi isala Jai Belgium duo Spain isa kadao. Ba may na nung katandu ko nga pala na ko dot live ako kawag kya. Ami Christopher. Kabisa nang tatu ni Jega, kabisa nang ngani kumadia Christopher, pasi ko tu mungkin ngau. Abi Charles Leginan, kabisa nang tatu antara aku lima. DJ Pla, amna kita binai tambalet Sabah BFM, FB amna kita ngai Sabah BFM, pasalim bahan berus dusun. Asalang kepia, tabi pia basan, pasi ko DJ Pla, pasi ko. Abi Elizabeth Bed, Nancy Lian, Refli Magansap, pasi ko Ami Masius Yosin. Kabisa lang ang tatuang kalima kumalia DJ Flo. Abaysan ang magiginong kasalimbahan bersusun sa Bawi FM. Alasan lidas terima ka po si kau. Abaysan binus gabu. Magansak pusas nga Aisa Waig Pep DJ ka. Aduh, kaya asyan na kaya na. Miyagal na. Nung Aisa na pun na Waig, magansak nga maguna na kaya na Waig Eid Butol Eid. Ano, kadulun? Mineral water. Aw nak kopi ada aw makan sak lawasan mak kopi ya. Kalau pasi gaya gastrik aw nak makan kya. Ba ampun si kau ni kau, listen kau gue kenal makin orang sinding. Ngah tumbayan ku paponi at sinding tiada sandat kontak kita sinding dat pinakonian kya. Iti sining di Datuk Francis Landang tupus pekitanan bakal datukon ke iti sining pekionian kalau sandat Alis kerongosan di sinding di Dato' Francis Landang, Retan Tupus Pakitanan.

Ko tinggaligani ponong piwalitan pagunna pa nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod to kauna itakaw sabagin magigiyan nga milad sumiliw matok ang talinga diola. Maruputa tababayan dit aw o sanong itponong kawigan saba kumades kom itnumur usung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayroon at WhatsApp usung isa isa anam talu talu isa isa usung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningalig katingaligan pagod.

Jam ko pala mister, pala walo minuto. Tatuang pala mister ko tit. Kapailan ko ngayon tawan dat suab, ya? Kau pada mister datulan keturu 2002 na pada manam suap na panga ribut petir in pipirat kina yanan suabon ribut petir sesadapan nga ribut petir nagi in pipirat kina yanan lalabi na panang hilas takid tatuang nga ingka nagi ribut petir at pipirat kina yanan kamayan dat suap na panga madribut ano mamuganit. Lila surabat terasa babas ta siriba 2.3 darja Celsius. Babas ta kawas na panga 3.4 darja Celsius. Alang sanda tinangkada pangayin tako da suab. Labi niya terasa timpudat kapusan minggu. Timpudat mimpanaw miyang may paganakan. Tamalo teke sana pa. Nga susunang lahat kapapanahay palanan man. Tadat kapapanahay suwab kaya nung mamanaw ko kadaliway magawit payong ang galati tiga girumasam ko piya kaya alaga darasan pusing ko tumasa po magkinong adaha inuwel ladim nunu kiraon noo isay kiraon dito wabi isay pakago Albert Ambating singira it mamasan magambalutan kadaw tutuang sabi ri Albert harat mamasan abi andulin pansi ko tu kila ko mangira gaji kala MM suk pansi ko lagi tu kakal makila ko arianda sening dit papingunian ko pansi ko di kayo dat ogi kina kami jingle botol pasti kau tu makin awal. Bah makin awal kau agus dinding, mantadi step jo kadang aguli.

0: Muid kakal agar sedikit dadaw, mga raja idualay na panghal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, usanong na po nga, mamanaw mantar po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung midya karaja, mipanaw-panaw, mangulod file, teko, bo. Tumanut langkot kelidasan sempomodulan WHO hatus libo na hapod gisom talo na hatus minit kaparagatan tinan dat sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit mantak na kawasan kapasyon o alidas.
1: Iden silian, bye-bye di Jeflo. Mada po ko na kadahodoy giya. Pansi ko na yung situ minang ang balut ha, kapisan ang adat madap. Abi Joseph Galumbo, Kampong Mampilis, Matunggong. Tabid datuang DJ, am kumanag itin, sanan makikinong ko sa limbahan sa Bobby FM. Tabid piyang balutan, ang piyabasan mantada ha, kati. Pansi ko Joseph. Pansi ko rin kayo dit, mahas na padat, miyang pahay dahay, timpo diti. Parikata ka piya, 12 ke. Tep-tep, sa Bobby FM. May dah, terus-terus. Kisam dat, 12 ke like. Harap kira-kira hapadam siap minit hari kita jam ke hapadam 2 da tangan tu ngiti sinding perahan ke semasa itu sini mantan di Pirid Retan Astiona.

0: se a sua alta mãe.
1: Abi mo siya nung usubab na pinay, kano mo kinuho ko si Van Boscarazan sa VFM. May kagbinasi, masuaw to may mo.
2: Oo o Saba VFM ko sa Van Boscarazan, masakataw ko zan. Sisa mga parumdupo, titik 2FM, id kota kinabalu, tisan kota na bon, tuaran om papar. Sisa mga paramtahu titik iso FM id tenam om keningaw. Sisa mga paramtahu titik tahu FM id tana pisampuvan Labuan. Sisa mga paramonom titik iso FM id Sandakan, Baluran om Bukit Garam. Atus apat titik iso FM id Kota Belud. Atus onom titik 2FM id Felda Sahabat. Atus tu titik iso FM id Uvang Sokid. Sisam nga perumvahu titik Sisam FM id Tawau Om Kalabakan, Kudat, Tandik Om Pitas. Atus duvo titik Sisam FM id Western, Beaufort, Sindumin Om Labuan. Pakinangaw no, kasayimban, Boss Karazan, inaikot pinasin.

0: Ikaw sa himbahan, boss, kadazan.
1: Naikot finasi.
2: Tinungo ka ma?
3: Naikot finasi.
2: Alamay, boss.

Ano po ni Bagu? Pakinangauna ko sa imban, Boss Kadazandoit, Sabag FM, Inoikot, Binasi, Osuaw, Tomoy Mo, Mantadogo, Este Doni Kimisyong.

0: Asi a sua automoimo.
1: Ya, teman-teman yang lebih dibayang jam konom dorong sufa bitino Sabah VFM kesimbahan do bos kadazan om yang pai godogo DJP tadau bayno tadau ko onom ko opada misoriti Wuhan ko tu tahun duvang ibu duvang pada menom om anu abal ngabi dia zu tapi nai hansan da avasi kena posikan tadau bayno di ti tumo guvang anu nopo tagu vangon po ompus tadau bayno anu nopo kalaja tagu vangon do po ompus tadau bayno teko anu nopo hudon do tadau bayno di ti nga temoimo no da do ko pagovit do ko unsikan ko buon kuma dede toko sa viavi nyampai ginavo di asanang teko unsiko kami jadi do popo taun da ngavi do anu nopo popo taun daun do tadau bayno di ti om ho hobi na kozo kuma tambahut teko tepinai di kivarati do hudon do tadau bayno di ti hansan do avasi ko paguhudan anu nopo hudon do tadau bayno kibarati do tepinai di memanau do sedu teko kiba ngozon do sedu om hansan do pingat-ingat o kau mahigan do talunalun tepinai kau itindahan do kau mogi obi-obi to kau may do koin sedu to kau mentadi ti kantakan teko ko higaganan di au avasi itindahan do to kau om pa intanto na pa na mamahisi kay dia zudo hozo ngavi do kadazan do dong suwab iti gisom do jam ko si zam do dong suwab miyampay ko dago DJ Pete om hansan ako tihambus ko do makinang auditi ko sa himban do boss kadazan may na au ba timpu tapi na ikaw om timpu na ito ko wako sa himban ito ko do dong suwa biti miyampay do hozo kapaguhu hozo matadi Peter Jupiter Bensing Molina oh Molina kaditi sutonon hozo matadi Valerie Atia kalati ko insan tadaw nga paguhi din. Kinong ato ko hozo matadi Christopher Gini teko DJ Otto Izo minongin sada dahit ko sa imban boss kadazan naikot vinasi osuaw tomoy mo

0: Mabimo siya nung usubab na Pinay. Kano mo kinungo ko si Van Bos Kadazan sa VFM. May kagbinasi, pasu ako tumay mo.
1: Ya to penengah bila bayna jam konom duvong opot minit dalam kusup update po guna tako om ikut po jam konom tong opot minit dalam kusup update penai ko om ong o tako iti abal it po gun om anu dati o abal doko hombus ko tadaw bayna diti om inda dan opot dia zu do ikut po jam konom tong opot minit dalam kusup update penai ko om namot dino kinangaw tako po do hozo do pumahis mantok do dong suwab diti tuminay ko kinangaw tako hozo mantadi Alicia Kulungan Aiso Paso no Minugad om su tanon hozo mantadi Cornelia Join Sauce hangadon diaw ngapuhi dino kinangaw tako pahit titi ya
2: Himominit na gunon na tikid tanaw, montok mambi ay sa vaig pointimong itpasahi hamin na takaw, ikapangunsub na pagantahuanan na nui edis. Papanaw no hang diti, tu kapangumuhig dati ino na kiniapon paganakan no. Punso o edis, punso.

hoy hokonangku. Uvang tuaran vokon uvang inokopaguhuno kozo do nukam it pogunditi. Kogumuan magigisan tuaran nopo na tinaw dusun om bajaw. Minamaguno kuda sebagi koin tutunan uvang. Uvang dino pain sumpak tohungo pedom 4 kilometer mantan kota Kinabalu. Kihinam 1,166 kilometer pasagi nopo nga bazan tagazo montok uvang itbogizan koibutan kahisaun pogun Sabah. Tomu tay badi tuaran huhusap piasau tutudan om nagi kinoizanon tisanda di ogingo di paguhui nopo nga doin tutunan do tuhun magigizan it kinoizanon nopo nga do baino na dadi tikotan tutumabuhoy mantad suang om habus pogun.

0: Ya, tapi nga kami rabay na jam ko noong 4 nga pa doon 2 minute doon nung survive update. Pogun na to ko, om tu tumoto ko pa doon namot mga kinangaw na hozo tuminay ko. Tuki pa diti duvo kapahihan doon suang hamin do pohombuson ko.
1: Kasahimbaan boss Karazan, manak diyo zo kapahihan.

Tapi nang ako ngavi dong suvap diti kiva do duvo kopehan suang hamin do notoy mo dagay. Om kopehan suang hamin do kopaguhu na po diti nga nambit dagay manta di Rufina Koyo do manta di Kampung Dombiku Kapazan. Popoyo do minidupogun i Beatrice Umis Binius di jam ko himo opo dom himo minit min sasadop di tadaw ko niyab tadaw ko himo ko opo di tivuhan ko tu dadeo id hamin pengusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu. Mantano do kaya dan diti do manudi do popoyo di Jeffrey Gilimon Mokujin dadeo id sandakan paganakan pabilin om sinakagon lojimon sa VIV izi oditi dari nombor nopo do sanging izon om santob tepinay walis om kinovangan uging ngavi dari sadu teiko it somok hosoko notinan di tongotiagak Beatrice Umis Binius don tok tadaw ko iso ko opodom tahu di tivuhan ko tu dadeho it kahabangan Paradise Kapazan ngapuguhi dino ovitan pahaid otinan di tongotiagak dadeha id panambazangan Sangti Thomas Mo Kapayan do jam koopod do dongosuvab. Omoy do tahinasan ko zodiozu suguto ku kopayan suang amin do kopaguhu na paditi nga nambit dagay manta di Rufina Koyo do manta di Kampung Dombiku Kapazan. Popoyo do minudupogun i Beatrice Umis Binius di jam ko himo opo dom himo minit min sasadop di tadaw ko niab tadaw ko himo ko opo di tivuhan ko tu dadeho id hamin pengusapan Queen Elizabeth Duvo kota Kinabalu. Mantan ro ko ya dan diti do manudi do popoyo di Jeffrey Gilimon Mokujin dadeho id sandakan paganakan pabilin om sinakagon lojimon sa VIV izio diti dari nombor nopo do sengingizon om santab tepinay walis om kinaw vangan naging ngavi dahit sadu teiko it somok. Hosoko notinan di tongotiagak Beatrice Umis Binius doon tak tadaw ko iso ko opodam tohu di tivuhan ko tu tadaw ko iso do deho it kahabangan Paradise Kapazan. Nga puguhi ni no, ovitan pahaid o tinan di tongotiagak do deho it panambazangan Sangti Thomas Mo Kapayan do jam ko opod do dongo suvab.

Có phải hàng cho mình đầu tàu vì cũng mới đưa vợ ông tàu vì nó phải đi tìm tập này có ngàn năm biết được gai mình tại đi Paulus Masatim đồng mình tại đi Kampung Mandalipau Papar. Popo hiểu đồ mình đi pagun i sarung kim tay Irene binti Mondio di jam ko si jam do dong suvab di tadau ko himo tadau ko niab ko opo di ti Wuhan ko tu do deho it kampung Mandalipau Papar. Mantan do ko yadan di ti do manudi do popo hiho di Dawit Sando do deho it kampung Lotong Tambunan om santep tepi nai walis om kino vangan ngi ngavi dai sadu teko it somok. Hosoko notinan di tengah tiagak Sorung Kim tei Irene binti Mondio don tak tadau ko iso ko opo dom tahu di tivuhan ko tu do jam ko opo dom duvo tong 4 minit do ngadau do deha it kabangan kampung Montot Mandalipau Papa. Omoy do tahinasan ko sa diazu sugutok ko kapehan so kami do tovi na paliti nga nambit na gay manta di Paulus Masatim dan mentadi kampung Mandalipau Papar. Popo hiyo do minidupagun i Sorung Kim tay Irene binti Mondio di jam ko sizam do nang suvab di koniab tadaw ko himo ko opo di tivuhan ko tu do deho it kampung Mandalipau Papar. Mantana do kaya dan diti naman udi do popo hiyo di Dawit Sandow do deho it kampung Lotong Tambunan om santop tapi nai walis om kino vangan ugi ngavi dai sadu teko it somok. Hosoko notinan di tengah tiagak Sorung Kim tei Irene binti Mondio dong tak tadau ko iso ko opodam tahu di tivuhan ko tu do jam ko opodam duvo tahu 4 minit tai tengah dau da deha it kahabangan kampung Montot Mandalipau Papa. Ingka kan naiti duvo kopayhan dosoang hamin.

pason ko yanan, man talaga ay doit ko sa himbaan, boss kadazan, kuma paganakan di nakotugufang do timpu ko yananom timpu na kasusan iti hansan do avakas ginavo tumugufang ang pason ko yanan, man talaga ay si ono, man talaga ay doit ko sa himbaan, boss kadazan.

dabei no jam konom himong pa na mapat na di na ng sub update pagunot ko om tumi ang bus ko da makin ng audio hozo to pinay ko kinangot ko hozo man ta di julit salibun kakal ko i kondom dait kasimban bus kadazan na ikot vinasi oswaw tumoy mo

0: Kasual tamay mo.
1: Hi, kopi bosian.
2: Pakinangawno.
1: Pakinangawno.
3: Pasimban, boss, kadasan, saba, VFF.
4: May kopi na si Oswaw. Tamoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinangaw.
5: Piala Dunia FIFA 2026.
6: Buntugan sa Savan Binol, Luvo ngay budukong podam Luvo, Argentina. Tumanod montok papatinday kantazan om humantay kaintutunan buntugan montok umay ngapat. Namutino, Mexico na pangapagun kumaiso dahil susuzan inadadi monompuan sa Savan Binol FIFA do intahu mega di taon 1902 ngapod 1906 ngapodam onom om Luvo ngay bu, Luvo ngapodam onom.
5: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Om na bay na jam ko tu no di donong suvab date po guna to ko to pinay ko kopi mo siya na donong suvab insan po kumade di azu di katatan undi ko sa imban no bos kadazan oh da donong suvab iti om hansan da avasi kinopasikan kyo to pinay ko om paintan tu na po da kivada ti da tambahut ti ko kivada ti da to pinay di mamaso da kinongaw di ko sa imban no bos kadazan miampay da manginom di tahahasu da donong suvab iti manginom na kupi patay tayo ko ano na po oh inumon daw dong suwab iti vaik na babang tayo ko vaik na haso nga kabasan nga iba ka nito pinay aha oh makatawadan kumada di yuzu katawadan kumada sa kodong nga video yuzu tumbazan so do kivan nga ito tambahu tayo ko to pinay di mantad po di jam kapat ngupan minit do min susuwab makinangaw na ko sa himban do boss kadazan iti Mazadet ko to huzan day da radio si Zam nga padam duvo titik tu FM teko mazan gi day da RTM click kawasa ko nagi da mkinongaw om nagi mazadet live day ko to huzan da kapabalan social da Sabah FM om kumata ko diti kapayhan diti sasavan pihavanan mimbul sompo magunan FIFA duvong ay bu duvong pa naman nam tapi na ikaw kita tako da pihavanan di min susuvab di bayno di jam ko tahu da min susuvab tapi na ikaw kita tako iti tilimungan da Spain tako Spanyol mihavan miampay diti pogun Belgium tapi na ikaw nahantoy da pogun Spain iti miampay da gul duvo gul iso o Belgium tapi na ikaw goal na pada Spain di tinga pinatumpos di F. Ruiz di minute katahong ngopod. Nagi nakahusi pagun Belgium. The goal masa di Catelleri di minute ka apat ngopod ang misa iti. Goal da tauvi na pada Spain di tinga pinatumpos di M. Merino di minute ka vahu ngopod ang vahu. Tapi na ko nahantay na pagun Spain iti nakakaay siya kumaday da tinimungan kaapat di Takavas tay ko nako suang day da semi-final iti minamain siya day da Los Angeles Stadium di jam kotohu da min susuvab di bayan ha mihan ako paihan do pihava na mimbul sa savan som pamugunan tiko son vinon FIFA duvong ay budong panamanom tapinay ko makita di azu o abal nga viditi maza day da Google tiko maza day da katainan media social day da Sabah VFM tumihang bus ako dahil ako sa himbaan do boss kadazan paguhin din na babazan at ako da tikit talaw ko kapasa ko da papabuzo da hozo da pakiw ni zan yezu mantok da babazan at ako katimpo na jam ko 2-4 minute da nung suvab gisom da jam ko vahu 2-4 minute da nung suvab da tikit talaw ko tapi na ikaw magyadi pibobos nagay da tikit minggu gumu iti pihi da hozo da otoy mo nagay da tikit minggu hansan da kalati ko nga vita pinay ko o muntak dati di topinay di au osivatan da poponi da hozo umazon ko au dati osivatan teko ay naman ginumo o hozo da kouni muntak talabay na diti kinaman wago da mokyuni da minggu ti so kya kada ko kukukuvay nung au na kouni o hozo nga videos da muntak talabay na diti tu ogumu iti hozo da otay mo da gaya da tikid minggu mazaditi ababazan pihi hozo mazadit WhatsApp teka TikTok om nagi mazadit Facebook da Sabah VFM tumiyang bos ko da na kasimbaan da bos kadazan kinungat ako hozo mantadi Juliana Andreas sundung au kita piniontok sutanon hozo mantadi Marcela Emban Gompizo Piupusan dito om nagi hozo mantadi Rita Aloysius Malik auhi sagigisom kasimbaan bos kadazan

Om nabay na jam ko tu opadom si Zaminit darong sub update pogo na takaw tumiyampus ko dala ko sa imbang do boss kada zan tubinay ko paguhoy da patimpunan takaw iti ababazan da makinangaw da hozo pihinga vi mentality tumiyay tambahut di tangawhi da makinangaw iti ko sa imbang do boss kada zan patimpunan da jam ko tu tong 1 minute darong sub update gisom jam ka vahu tong 1 minute Mojikon kiva suvai ko ginavano sutanan hosaman tadi root ember malating hangat audio adi date kesimpan bos kadezan nekot binasi osuau tomai mo

0: Ikosahimbaan, Boss Kadazan, Saba VFM, Noikot Pinasi, Oswao Tumaymoy Mo.
1: Ya to pala yung kabi om nabay na jam ko tu tong pala miso minit do nung suvab dahit po gun ito ko ma pati yung buson ito ko babazan ito ko nung suvab iti miyampay iti pihi hozo mazay dahit Facebook, WhatsApp om nagi mazay iti TikTok do Saba VFM om paghuhi do ongo ito ko iti hozo nga vi pihi ma mantal iti tambahut ko tapinay nga vi dahit do kapabalan social da Saba VFM mapaintantu na pakibad ati da tambahut ko tapi na di minda din ati da kapoyhan songkuo o hogo da gata montok tadaw baino diti tapi na ang pahumbusan ko iti hogo da gata montok tadaw baino diti nga hapas po o duvo hozo pihi maza diti babazan pihi hozo maza diti Facebook om nagi WhatsApp diti tapi na ko kada ko insu naman ta dahil radio nga video zu dado na po di zu o kapoyhan hogo gata ahapas po o duvo hozo do ko ni ko montok dodong suvab diti om hozo pihi do kapaguhun na pa diti nga hozo manta di Cle Petrus Edwin di oita na kandaman piginavan om hozo na pa diti nga pinakyunizan di Lester Milen om sutonon hozo manta di Joseph Isip Jamul Kohumpisaw pinakyunizan di Flora Kunus. Hansa na pa yung tonda nga vi. Tapinay, do, makinangaw di ti Hozo Pihinga Video. Kinangat ako, daydok sa imban, do boss, kadazan.

0: Ya, tapleng nga ving kano du hozo do pihi ma mazariti ababazan pihi hozo mazarit Facebook, WhatsApp, omnigi TikTok. Ah, do dong swabiti hozo mentadi Clay Petrus Edwin. Kan daman pikina van omnigi hozo mentadi Joseph Isip Jamul. Kahum pisau minoga video toko do jam ko 2 apat nga pudam 2 minit. Do dong swab date pogo na toko. Ah, ma katawadan ko ma sabiavi tapahut tapi nai insan po. Bed nombo ko no po na makinango dito ko sa himbaan do boss kadasan. Oh, habi na ko sa kumatambahut tapi na di maamaso makinango. Dade ho ida Montsopiad Heritage Village do babay na dito ko tawadan om kopi posyan ang suwag kumada di Yezu daday no. Ang manuabal nga video Yezu Hansan Avasi o kapataon dan do dong suwag dito. Om nagi kuma tapi na om nagi tambahut di maamaso itindahanon. Kumadit pakalajan teka idnombo no po ngozon diyo doon ng suwabiti Hansan da avasi kapapanay avasi pinanaw doon ng suwabiti da ma oikot na dahi din pato na toko o ma koin sa doon mantay diti ko higaganan om kantakan di aw avasi itindahanon da toko
1: oy ilas kaya ko tayo nasong kuwa hogo gata da tanaw bahay no
2: ino na di aw ilas subay tanaw kinangon ang bagya ko pa yan hogo gata dito na tiikin tanaw
1: taigya kasahimbahan da ano
2: ipo nga ako koy ho. Aya, sabi VFM na bo. O kung kupayhani ano na to ko, koko mo ay dahogo, gata nga kiva. Subay ta daw, kinangon na magya.
1: Ma, o mo, masiti mo kinangozo na sabi VFM mantan bay, no? Katoha na ni last na pinapayha ko na go.
2: Kadahi bay, tumanan kupayhan hogo gata na tikin ta daw in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosahiman, boss karazan, may God binasi.
0: Om ya tapi dengan wabi om pahamusa ko pahay dia zuiti kapayahan do hogo gatah mentok tadaw bay no om nagigisom do tadaw ko iso iti tamanay ko om hansan do nakataunda ng wabi o tambahut tapi na di papatun tayo ka papadagang do gatah mentok tadaw bay no diti om puhut gatah na po mentok tadaw bay no po nga sizam linggit opodom himo sin do sa kilogram puhut gata na po nga sizam linggit opodom himo sin sa kilogram gata kapingan au no upgrade kayo sa na po nga apat linggit onom opodom vahu sin do sa kilogram gata kapingan au no upgrade kayo sa apat linggit onom opodom vahu sin sa kilogram gata kapingan au no upgrade koduvo tohu linggit sizam opodom apat sin do sa kilogram gata kapingan au no upgrade koduvo tohu linggit sizam nga pudum apat sin sa kilogram gata kantalan grade ko iso na po nga apat linggit apat nga pudum anom sin do sa kilogram gata kantalan grade ko iso apat linggit apat nga pudum anom sin sa kilogram gata kantalan grade koduvo na po nga tohu linggit 2 nga pudum iso sin do sa kilogram gata kantalan grade koduvo tohu linggit 2 nga pudum iso sin sa kilogram om gata si kalap na po nga solinggit himosin do sa kilogram gata si kalap na po nga solinggit himosin do sa kilogram abitin na nga viyo hogo na gata muntok talaw bayno om tadaw koiso iti tapinay ko inatay madagay mantaditi kutinanan pumunan gata sabah tumiyang busa ko do makinangaw do hozo pihi mazaditi ababazan pihi hozo mazadit Facebook om WhatsApp hozo sumusu titi hozo mentadi Anastanislaus Ioitan Kaus Pinokunizan di Red Devil om hozo mentadi Joseph Lodin Ioitan Kobontugan Pinokunizan di Menia Gansing om kanong kinong ato ko dahit kasahimban lobos kadazan.

Duvo hozo wagunongo natako hozo matadi Anna Stanislaus Kaus om negi hozo matadi Joseph Lodin kobon tugan om nabay na jam ko tu himong kabalam tahu minit danong suvam om moy da au am banan tumihambus ko da makinong da hozo da sumusut diti tamanay ko hozo matadi Lucy Rungkop Ioitan om puno zono om hozo na paditing Pinocchio Nizan di tapinay Florita Kinajil om hozo da sumusut na pang hozo matadi Petrus Ongo taimo zodiao Pinocchio Nizan di si Koyokmen kanong kinong ato ko